0: Tanga thongma chet ki daksa si namzib shunis, kharikpo mobile phone dona computer ka khimo khunti workspun spralba chetang, destrol ka khunga physical activities kam thopchas inchok. Te fresna nga tanga kamas kam yani minute sumchu kana gantachik warjis ya hyangsparcha rgoshas inchok. Doz base nga tirgu nanmet lusha zermo bardoy kana thakrins lushas inchok. Lajuk pika ngas diao zere ki nuna pa namo pa. Nyan mikrik po ngates hiyans parte cha. Dona ngates chani exercise bar goshas inzuk. Ngata ngatu chore nyot ki health is wealth zere. Agar ngates ngati sihat man yani chik ngates skang tuk zeshna kato. Ngata ngas jaga yani ngata waksika langse ngates exercise bacha ya hiyans parik chao mana. Ngati mitsemi mana argyala chachas inchuk. Ngatanga warjistona hyangsparcha chaspos. Ngati jyag yani daily routine shchua rgoshas inchuk. Chana nono panamo pa ngispara daka jagsena. Pashkimna khyospi nono panamo pikana program ni khipchuget. Yen mazat. Aslamu alaikum. Dien nga pashkima lipsyo chana di ka nono panamo parishukzdo. Khon kana program ni gyan tangyan kani nono panamo pachakpa lipchuget. Aslamu alaikum nono panamo pa.
1: Wa alaikum salam.
0: Ngi chan panamo ikut pabu nore min taksla. Kasubuni na mochilip chit natin ngayon ng chakpe.
2: Rani tilawat.
0: Tilawat siya, bismillah.
2: Auzubillahi minashaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna kalkawsar. Fasalli rabbika wanhar. Inna shani'aka

0: kand ama yo chahe bom chat khansa khere yo me don gang ma na chahe chi banang la rang la chi shi ka rang az den da base odon rang yanu skill chi na ka to don den da bacha improve bacha
1: marchis achi yes mana de momol sun atila ga lakshe shod na ga to haju mata mana nyen che shin duk pa haju lekin atika de na duk pa ki mate sabak silcha na yambu yamburan lakshe shi gan mate ra hol chi jachas pu lekin na chasa du haju taksam ata thong ma che ju taksam ata national education policy nang jong sang mate school na in nang college na in nang skill development ka lekin na kon an ta du pa haju ki mate phrun la kaltes kon academy ga nu kon excellence acha na ga to kon khunti ga to skill ji in iris man example le ji sar jo ta chem che gyo la che gyo embroidery ba che de ma ga to skill ji gan na ga to de ka las ban ga to kon sla de yong gi za ri cha cha do nyam bu iris mol sang yara mehndi artist ji ji sin do na baking iris ba mol sang chana ju mehndi artist ri ya baking un jari ngati de de sing man prominent minduk ba ha ju ngati man gyo sin min nis man de skill ya nusti ma min do ha ju man samit so shi bendu pa la halanki ngate baharun lastana dana ni deje rinna chizo thajo chana odis ko lari samzo chit ki ngati mimang suni diri samzo malab ga sukh shangat chinj ba osha do ki kon sametan chikchi la lakshe shona ya la do sukh putana zahan sukh shi bata haje odis ko lari samzo chin molna
0: ta yares dare de azis ki dare ngati diano dare ngati yul pokhuriyan zara ya kargil khuriyanok bahalana ngatang kho ka chu shi na yot pa gam ngatang ta se thon se yong lekin dia nu thle ba chik na choti se choti de chun se chun se chi ngatang matlab mi kho yong ma met pa ya
1: kaisa
0: ngata sha he zam che gin na la che gin na ya kho bo mo chi anu ya bu cha chang ga chu skill chi yot na ya ta na kho chu spo kho di ka ne chi yong chin di ka ne chi phan ke yong chin za khan chi chu shi ngatas bet lekin ga bo me gin na ga bu che gin na kabhi bhi rang yot pe skill po kabhi bhi chunche mi sha sha rang skill po improve ba se ga chu shin na yang ngati ata ama ka ka phone no ga yul chan ngati kargi le ga yul chan in na ka to chik chik yul an den de bin ta ka to ngates kha hosla tang mar question ki ha khos du shayad ho sakta hai di ka khos improve ba se di ka den di ba na ka to khos du kulya du gala du ba sar gala chin cha chin zar be kho himmat tang mar question na ki ek ason se na ki du ka ne chi on chin di ka ne chi cha chin zar bi den da mi char go shin nga ta
1: bakhshes chana ju nga ta ma na chik na che sto te spos pa sal chas po lege na cha che du pa ju encourage ma ba na ka kam as kam discourage mi ba go shes in ha ju chana ju da sam nga tes lakhshes is pra ta man ha ju lakhshes nga ta ma na mushti se sar che man ha ju ta ma na so yo ta ha ju chana da sam yarang mehndi artist ya nga ta baking school la yarang de azu ju sin ma na o de nga tes bulik pedik tangju tena daksam baking junagato de anu ngata chi chi yongches inju nena mehndi artist yarang juksin mane ta di mehndi choches scraps po nam nam thobad den skola chi molna
0: ye ju di baking zerna khukuri dandi ki yongcha me ne baking zerna ya de azan skol che ka na ngata ya de na pan dukse de den na bacha azan skol che ka na ngata jese ki achnu musal dare mar khur sak chuet dare yul yul bo musal dare har ek qism midan dans chuet de ne ka na yara baking start so sin bas is dia no yara ng chiz khachi gi de na jak par goshin ki khoy anu baking ba gachuk chiz ka gorshado chi bar gorshado gatuk danda chikana start bar gorshado ngata dhyani kana yara start banaka to fir to inshallah yari har ek matlab danda baking skill po yara aage chen chachin aur mehndi zarna ka to yara mehndi ana skill khachi gyotin de dare mana yara is mana chok mehndi chwa chik na yara mana thapshik chi chal dan chamen
1: na na
0: chahe baking in chahe yara mehndi niska yara thapshik chi chal dan chamen iske liye aapko practice karte rehna yara zaruri to mana yara jitna ho sake aapko har jagah koshish binduk chaya ga chi shain na yara ga chuk skill chain na dare mehndi nga mehndi tamat mehndi nga mana bachpan se ta anyo to abhi ja ke nga dare zash improve son sin men na to kho nga diring danda baste diring danda cha cha shime dia diril dan cha shime to ga bomo chang ga bucha chang nga dia ni jaltain ga danda che in na chno mo che in na

0: ngate baking school la jona cake khuris pera tang naga to nga ta birthday in ya nga te eid ji bana ga jak cha in nang ya baston cha in na cake ri nga tes azu ba ta haju chana odoni ka nga tes las bana ga to man nam yan cha shi min du nga tes don mi mang sin san da na o chi ngen ya res nal la ju san ki nga ti da na yu la yot khanun la haju nga tes khon spos pa sa le khon ka na order bana ga to khon hosla afzai sun sa do ba se khon har gala ba ches inang chana ju diria nu ya rang ta artist ju sin mana ya res an chiz kha chik face ba se duk to haju ya rang order lep cha duk to ya mehndi order duk to ya baking waking in na ga to nga ti mi mang sin sam ju ga chok shon du ju nga tes khon price exer bana haju di chigrin in je bana ya de chok ya rang men mang dun la yang eramun madun langaz yang artist ri kana tison nen spin ma ju ko hen embroidery wagara sab ne chu chana ko san dana jan du ki ngati minis samin du ki hala hen embroidery samik samsina mana rinjik ngate ze khan tu mana mangmu samin du lo pa ju chana da chu spin ta diri ano chata des ko la chi mulna
1: har ek jagah anu yara face for price ka chat kho charge ka chat pa rin puti zar bana di chinga ta mi thop chik chat ngati minis ngata zarkhani rin po ngata thop min do zai sahi in kyunki yang chiz ba khani la si qadar po ya cha he yang chiz ba khani la si da nau khwa thong cha men kitna mehnat kar raha hai usme kitna kya kar raha hai kitna mehnat kar raha hai zachaspo yang cha thong cha men numo to ngata chahe jitna bhi dare khache ga chan ni ma lazbet khuri hesaba khoris mehnat bit khuri 100% ta lekin ngati re re mean is da zarin pa ki matlab cham chi ki rin lenin yentes agar ka to ngati re re mean is ngati phra phru sa ga da di ka yons pi ngati da yula yat pi da da na chi las benot na odon la stot na ka to stot na ka to inshallah ngatang age chedna cha chin dare bahar na yong da sak bahar na yong ke ha di di za Queen last polayan ngati yul pamienes, queen last pola kimostotendo.
0: Cassa.
1: Gyun ki malap queen last pocha conta gazu shabas and the chahe apko. चाहे आपको गचुक श्या खोस लस वो चाहे यार खोस 100% आंस हो या 50% आंस हो चाहे उसमें 10% ही दिया हो लेकिन हाँ खो बाहर फिनिशिंग पोथों मना इतना कहता है कि हाँ इसने काम किया है नाती यूली मीन इस यारा मन गचुक मेहनत चीन ना इन खो चाहे शिंखान बो चाहे यूली दंदा इन चिलर पेंटर इन चाहे यारा गचुक लशिक मना बोम सासांग बस लशिक बस योतना एम्ब्रॉयड Drigin, Chahega to the Nigin, or then I cost 100% got to dance and not some zirinzer in Zirindu. Do Nati Yulim Malap Cacafon lay at Chinumul, Ladi his subchimichargojin, Queme not Polanta, say Querini, then a Queme not and Cadar Yot Pargoshin, Chahe Chaloyan, Tika Yot Pabasi and Tama Malab, di his abirinta Mamanian solo say he, Magar it na hoki uski mehnat ka pesa usko miljae. To Nga Malap. Da kargili avan na juain mapaya manasakna ki yantes ngati yula yot pi gatsuk shik lashik ngati achenu mo ka kafono ya koi bhi kam kar raha ho gatsuk lashik ben yot na lakshe shi lashik koi de lakpe din da la malta de din da la malta yantes koi mehnat qadar base kwa kunti mehnat yantes kwa rin potancha inshallah khoiz yantas dizatla yantas khoi mehnat qadar base khoi rin potana aage inshallah khoiz khunti mehnat po aur nikhar ke aur danda base yanta inshallah ngati kargilo aage badhai che khoiz khoiz danda bachindiano satan chin
0: bakhshi ju yaris mana dis parar gala mols ngati de du thong machi tan haju nam sang gaga america ju las bakhan jong khoi lasun ga tok shi yedna man nga te tsukon tsam zer khan pu tang ba ji ka ons khan pu na sam min ni shikayat ang bal khon rin mang mu zer du zer in nang khon zer khan pu tang sa da benduk da na malse ka nga ti yulian shin khan ju na ya nga ta plumber zer na rang tang khan zer na da to las ba khan mana sher ba na chung mang mu tang haju da na las ba khon sa bas tang chot sirif khon da en tes hos la vzai ba se da na ba na ga to khon sa yong che se ni to se na malar gala ba sa nga ta service bu tang che se na haju ayres mana khachan পেরেক পোসু ছানু দকসম দানা না থুতে।